0: yare ankofo enhuna mane kum nimpa edi nimpa kwa samado ende obi mo de na trese abadane cancer obi mo abenye wub cancer sebi ono e ombridi mfa nase ba okwegye ne na gena nyina ya black nti moja no enam ninti ne mu nyina na ontumi nimpa ti se no pre ti makra kire wo sem se nimpedue ya nyankopo bo ema hen se wo ho na se infection yari a ye friend infection obi tumi bisa na eba ne sem pa de pa na edeba
1: mm
0: danu me kebi kire wo se sometimes obi mu kra etu kwai kweyie onama no wodu bebi oso ya bedwun so na ka na parke obi oma no wate asinwirem obi oma no wafa ahaban ne bi kura sa bi wodwun so gusu a emuobi e wo ho sa ebi tumi better wo pansim wo de wonnim wahye titiru ye nua mu mai otena se ode ade kru ne ho na watena wa ye ne ho yie sa wotira anye yie na se eho no se nwira no ana bibisa wo ho a ene fa hye wadwenim na tie ebi so ho a eye public place ebi a wako public private ebi a bebi a ye dwun so companies ahodo dan me bibisa wo se se bi so wako adwumam wako sere se ye mo bebi no ye ohu yia wo betime ko bi so bi se mpache wo wan na enye infection wo ha otime bibisa enti obi wo ho a otume ka cho so dikin e da me kure yie me baaye na de ne start say e show and at those time no say na nsuo ye we kura se ta dwere nsuo e ma ne meme nyina ye dwere nsuo obi ne di onye firi ho nsuo na wuko dwere wo me ne wuni mpadua ne wudware e ba ne sane sa abuo nsuo ne tume kura sabi wo bemem enti nwire me de na me ka no fa toto ho na hwe efo me de na me se wugina bebi dwunso a wutuminya wakodware nsuom ensuo na wugware me nsanka abo no wasom na wose okwahye but otumi wura sabi ubemem na afi a start se e develop yare na tie se symptoms no e ba wahu se ne obeya obehu no e bi wo ho a wode no wobehu se e wo kwa so ye bema o junso pe okonenim bo hunsa junso ne mu apai mienu
1: okay
0: e gomo na echi a na starting sisi a starting se o junso a junso kanwa na na yase hyase ye ne ya se wanye ntama nko junso pe obese ne pantim e ba ne sa na se ba ku so nipa ne di be hu afi bo hunsa obey low sperm count oni oba shea onche green na ni we sane e wo kwa pe wa wuti se aise bibi ni na mo ho wo ba sori anopa na se wuti wa wuni obi bon kwa se wutirim aise wonim aise e be ma scenarios bebre na e chira wo se be bi ade na ekọ no e ya kwobone e ba ni sa na mo ni wura wo prostrate gam ni mu a afibo mo se u prostrate PS no na start se a developer a large somewhere we betume diwani ah na afia kweba se wenye prostrate cancer se ye kaso obi enye prostrate na ye cancer sa tie se me ma ho simple we bi se se bi se bi se bi se e bi a gota da ho wo broke ha wo broke na nsuo ni nko e ta wa abaye bosome ade na wo behu sabi sabi be yi ne ma bone e wa wudi wani ho a wuntume kura ntena wandidi e ho no etume pai ntontun ntontun ne ba etume be ka wudi yare ba etume di etiridi ba etume di typhoid ba etume di malaria ba e ba ne sa wudi ntontun ba ko ana se nsuo na gota na nsuo ni nko no wonwe wudi a e de aba enti just imagine sem sɛ mu owe kɔ wo nipaduam na ɛhyɛ ase sɛ ɛsɛsɛ nneɛma a ebi na meka kyerɛ hoyi afei bɛhu sɛ mmoɔ no akɔa kɔdu level bi a akɔfa ɔhaw abrɛw ɛbɛtumi afirɛ w'ani ɛbɛtumi ama wo spinal cord woabubu agu fam ɛbɛtumi ama wo sisi ɛbɛtumi wo sisi deɛ ɛsi so no ɛbɛte mu sɛ ten afei bɛhu sɛ ɔkɔbrane a ɔkɔba no na afei waka hwi kyɛm afi ebanisa advice si for the